0: eri gbedidi gbe anyway cheyan ba sun owo yara nu you get it be yan ba sun yara nu bi ti rinu
1: iwo yara ni iwo yara
0: alaye mo nse sori owo teyan wa yi olodun ti e si o fon weli weli laaro idi e sugbe mi wa mo boya wa dugo yin
1: se
0: emi o wa nse suru emi o le so boya ngba ti lowo o get ti e lowo ajiyen boya o dale
1: ojo ro lodo ti wa o
0: ojo ro lodo yin sugbe nu esi lo sun
1: mi sunu esi
0: fanu tan
1: o si fanu
0: ah
1: sugbon olohun o foru wa
0: sola fanu nko
1: olohun o foru olohun da ti sola tan kankan
0: o so
1: olohun o
0: senu oru la wa sun ni
1: alase pe lo olohun ko so oru
0: ko tun so oru na
1: so oru
0: en ti o ba ti e wa ti so oru iye obe gangan ton na odo age yen yi ko tun ko tun mo yi ka osi pa pa julo ni ru agogo ta wa yi en mo fere to pa si
1: ewo lere to pa
0: ko ala alawo fere to pa si
1: ami
0: ase alawo fere to pa si
1: ami ase
0: sori mama e sori mama e abi iwo omoga owo won emu o ko le ma ni fowo se loruko temi ojulowo ani ikai presenter yin na ni ti futedo iroyin na lagbede gege bi ise wa ba ti gbe wa ni gbogbo igba atu ti dabole si eti yin bayi ka bere si ni ma mu lokokan ejiji ajimuna ni royin ti funtedo laaro yi were anu olohun ifokanbale eledumari ti o legbe ati abo e to nipon jewurin lo eledumari yo ma fi bo wa leni ati lojo gbogbo ya lode oke badan belegbe mi o duro karakara lai gara o duro karakara lai lo soda park
1: igara
0: sikin o si me igara toki ni wo inti foju eri laaro isaja pari eto emi e ajo mu nkan le laaro e a se jo mo mu
1: a te wa merin ta pe ti o wa pari ja
0: ko si lowo e ti o ba ti gba foge ko soro emi ko gba fun ah ki lo sele na won ran si mi ni
1: o da o eyan ra le emi na ki o mu ni aku oju momo ah lase lowo eledumare ojuma layo na ni yo je fun wa temi lande aloko loruko temi ti fun te do royin sire ni ikani omo luabi splash 105.5 fm
0: okay eje agbara kasida ki abere si ni ma dabole lokokan ejeji gege bi ise wa ori kan ni alisiwaju na lele splash 105.5 iye se akota fun obo wa lori ti fun te doroyin olohun si ton ni fi sopin lagbara lowo oba dani waye sugbon o eni ni o di ojo keji din ni ogbon ti awon akeko ati awon oluko ni ijoba ibile orire ti won si wa ni akata awon iko agbeban ti won je ajinigbe ti won ji won gbe ni awon ile eko meta ototo nibe pelu igbiyanju ti ijoba nsa olohun yo de igbiyanju yin lade o igbiyanju teyin osise leto abo na nsa olohun o de igbiyanju yin lade o won o de layo atalafia ti o si tun ni pe mo lagba lowo olohun aba a wa ni ba won riru akole be mo won ni ji agbe o won ni ji agbe o eyin te ba wa niru e lokan olohun o ta si ri yin ke to se o ke to se olohun o mo tu asiri yin ko ju be lo
1: to latara eleyi ti
0: Oda. I better say double.
1: Oya, double.
0: Okay, Gomina Ipinle Oyo tori oro eto abo se pataki. Lorilede Nigeria ti ni Ipinle Oyo papa julo ediga ti on to ro mo ibi ti awon akeko ati oluko ni ijoba ibile orire tan wa ati awon nkan to ro mo idi ti won si fi nbe ni akata awon iko ajinigbe yi oni agbara pupo be si ni ti a ba wo old national park ogbon ni igbo to fe pupo ni to si nilo ilana alagbara gbogbo nkan ko ni joba o ma so lori afefe won da soba won kan labenu
1: se gborun mo le gborun
0: yi fe koja gborun mo le
1: baba fagun wa si ti teri gbaso aba ni wipe
0: igbo wo lo tun lagbaju
1: baba ko wa ba se rin
0: aha
1: ba se to olohun a gba wa
0: o ami o
1: to lafi ku iroyin eleyi ti ani ikaye ka ton won ni latara ayeye ayajo ominira eyin oni ijoba awa rawa eleyi ta nse ni ojo kejila osu kefa won ni awon ti won se ife onuhan ti won se iwode na ni won so fun are tinubu wipe edo la awon akeko eleyi to wa lakata awon ajinigbe o ni ipinle oyo ati ni awon ibomi kaakiri orilede nigeria awon ti won jigbe edakun e mo je kan kabamo wipe awon je omo orilede nigeria o iwe iroyin the punch lo gbe iroyin na
0: akori kan ti mo tun ri lapa bi o ti wa doju e nseyin iduro si ibere osi ma won ni awon ori ade orun leke nile yoba boba kologi won si fo lekoro oro ti nbele yi lori awon ajinigbe won ni iduro si ibere osi ma bayi afiki awa kesi awon alale eyin ka wo akata awon alale lo ki alale o dide fuya ki won spitu owo won ki won si sise owo won lori awon iko ajinigbe yi nti agba fi je ko
1: abewe ba
0: wala nbe la bewe gan awon agba nbe ti won o si ni ti ege ti e won iparu tan ba ba awon alale soro alale o si gbo ba won woli ti bedumari soro ta won afa nbo lohun soro ti si fi gbo awon alale na le so o tan ba pa alale loju mejeji nibi tan ti pe titi gbo alale o dide o alale dide fuya
1: to latara ayeye ayajo ijoba warawa eleyi ti a se lana won ni enikan to je onima ti alalaye lekunrere nipa eto iselu to je pe ohun lo tun se idasile egbimo kan eleyi to nsoro nipa isejoba warawa udenta o na ni won poruko re o oni e ma je ka tanra wa orilede nigeria ko se ayeye isejoba warawa tooto oni kene eto selu lasan lasan ohun la kan pariwo la kan polongo oni ta ba nsoro nipa isejoba warawa ni toto ko nso ohun la wa nse lorilede nigeria iwe royin daily post lo gbe royin na
0: emi o tun mu royin eleyi wa o tori o mu lorin benu oni ma royin bi mo dele ma royin bi mo dele ohun oju awon omo orilede nigeria ri lakata awon omo south africa won royin ile kun won ni ate oju awon male won se oju awon basu basu won te oju omo nile omo lona omo lola omo onipo won te oju wa male ni south africa in ta foju won ri ina ni nlohun won soro ile kun rekereke lapa be yen ti mo ba si ri iroyin yi daada enti iroyin na nso ni wipe awon omo orilede ibi milionu merin la ototo na ni anfani si awon igbogi oloro lo ni ranran grade by grade lo ni ranran to je pe imo dede mu opolo lana sai teyan ma si bagan bagan bagan bagan sugban sibe sibe edumare yo ba ni lawaja lori yen na
1: ami ase to la gbon mi ti eto abo won ni eni ti se alakoso fun oro eto abo lorilede nigeria ogagun christopher musa ajagun feyinti ni won o won ni pe idire o to fi dabi eni wipe o nsoro fun wa lorilede nigeria lati wa gbo dekun fun ipenija eto abo eleyi to n ba wa finra ke wa ni awon idi ohun kini awon nkan na to le ma se idiwo fun wa lorilede nigeria lati ma ti je ka reyin wahala eto abo yi gbogbo odinu ti fun te do iwe iroyin daily post lo ko iroyin na
0: won ni egbe oselu pdp sdp ni ipinle eko lo ti ni gbogbo awon asele ologbe mko abiola lawon o samudani re ninu igbiyanju awon ni ipinle ti eko iroyin po gan laaro yi ati alanfani lati ka si eti yin koda ni ipinle kaduna ijoba won be won dola won tu awon elewon bi meta din ni ogorun sile 97 inmate leyin ti won ti gba idanileko lotun idanileko lo si be yan ti ma gbe aye ama asoju le gesi ni nigeria o wo ye wi pe orilede yi lodun 2027 eto dibo ti o kese jari ti o lejan bakan ninu o nikan ni opakutele ti won fi le ni igbagbo ninu orilede ti Nigeria ti igbagbo ti awon eyan ninu wa yo fi le rese wale girigiri nile yi again and again ni ipile Kwara lagbegbe kan awon agbeban ajinigbe o won tun kolu abule kan be ki lo tun wa sele nibe leyin ti won kolu be ha Olorun a lenikan ti a tun le kepe afiwo nikan la wa o
1: iroyin eleyi ohun na lo nje ko di mimo wipe igbimo kan eleyi ti ijoba apapo orilede Nigeria gbe kale lati se iwadi olominira nipa esun itapa si eto omoniyan eleyi to nwaye ninu awon ogba ewon wa orilede Nigeria won ni iwadi won ohun na lo sin so pe se ri awon ogba ewon ile to wa ni ipinle Sokoto ipinle Delta atawon ipinle mi o ti fe dawo lule o ti fe se kini o ti fe dawo lule e si mo nteyun to tumo si ile na ni won si fin ke gbajare si ijoba apapo wipe ni kankan ki won gbe igbese ka tumo mo fi po lupi to we ro ye the punch lo gbe royin ohun
0: okay a lodo brother temilade
1: ase
0: wana no li omo gbomo so tin gbe badan ti eti lole maga ni nje te lo sele ni sin
1: olohun lo le
0: se bo kire ni so lo le
1: de ti oni
0: laarin mi ewo oya so lo le nje lo ti dogbo ma so gbeyin so bu so tan so bu ni lo ko lo le se
1: so ko mbugo ah ah mega ni go mi si oro
0: You go home.
2: Convention 2026, 28th edition. This is more than a gathering. It is a divine appointment. A darapo mowa. At the 28th editions of Zion Convention 2026, Sion Magdan, Okeayo Parish, Celestial Bus Stop, Ajib, Iyagaku, GRA Ibadan. Ministry, Assistant Most Superior Evangelist K.S. Adeyinka, Venerable Superior Evangelist Oluyemi Adesiyan, Assistant Venerable Superior Evangelist Ayo Oyekunle, Superior Evangelist Kolade Kayode, and Superior Evangelist Ibukuni, Reverend Dr. Edward K. Alabi, Pastor Bola Oyediran pelu awon olori emi bi Zion Choir DJ Edin Iyanoluwa Praise and Tope Olajen Bisi from June 12 to June 14 2026 Zion Convention 2026 28th edition theme I will go before you and make crook places straight come and experience divine encounter host Venerable Superior Evangelist Oluseyi Kayode Lolubalejo Mama wa Prophetess Elizabeth Kayode Mama Okeayo Lolubalejo Agba be there and witness the God who goes before you
3: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L A R R I E celery
3: ah boda mi espelli espelli na di celery oya lopin igbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sitile le mi ama refresh ntemi o to fi duro awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n tun ma nwi
8: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
7: se mi o so fun e
8: dara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
7: ero ibanisoro lato le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
8: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
9: Iwaju Olorun lawo omo Olorun ti se faaji nígbà tá lè bá wọn fìdígò tilẹ̀.
10: O tún ti yá o. Olúwa ló ní Swagga Life in Concert 2026. Kí Jésù ràn wá lọ́wọ́ làkúrí ẹ̀.
9: Wòlíì àgbà bọ́ọ̀sì ọlọ́run ọlá best ṣẹ̀wẹ̀lẹ̀ jésù ìyanu olúwa praise empire seven hallelujah dance drama àti bẹ́ẹ̀ lọ prophet faith ọmọlé prophet samiye pastor ṣeun oyewuse pastor wale kókóọlá sunday june 14 ni ó gbìnàyà láago kan ọ̀sán kùnkùndùnsì fún unique fertility tí wọ́n ní kí gbogbo èèyàn wọlé lọ́fẹ̀ẹ́ láìsàn pọ́bọ̀ inú gbọ̀ngàn map 21 lórí ring road máa kàkó fàyà ó yá ẹ lè pe Swagga Papa tẹ bá fẹ́ special ticket ìjókòó lọ́lá tàbí table reservation 0706-596-1824 triple gbòsà fún gbogbo ẹ̀yìn èjìká tí ò jẹ́ ká sóyè lọ́rùn unique fertility pop cola smg logistics hexagon rice gold mender skylight towers homes and properties kec groups street tavern able tv splash àti lagelu fm ló

0: So, Akin Kavo, pada yin ololufe patapata. Eyin ti e tin lo si oju opo ibanidore Facebook wa, e tunbo ma se be. Gege bi ise yin e tun lo da bole sibe, e sere be lapa be. E be lomo okunrin se, e sere be. Abi be ko ni Temilade?
1: Be ni o.
0: Sugba ma ga nikan la li te oju e la ba oju. Jama je ni oju e je. Ko ti ali? Titi Akinsola ni desi o.
1: Ah.
0: Yo ho le mata. Ti o bo la ro. O ri na bo. Titi Akinsola lu lootu re.
1: Ah.
0: Okay, e je lo o si oro to ni se pelu oro eto abo. Iyen ni orilede Nigeria ta wa yi papa bo ti kan wa gbangbangban ni pinle Oyo. Won ni gbangbangban na ni si kan loro toro lilu oni fe ko tu. Lọwọ igomina ipinle Oyo, gomina Seyi Makinde lana ti se ojo jima. Lo si awon alaye kan gege bi o ti se ni agbara to lori igbiyanju ti ijoba nsa ti won o fiti ri awon akeko ati oluko ni ijoba abile ti orire ti awon agbeban ajinigbe ti won jigbe o ati bi inu gbokiji kiji to je old national old royal national park bi igbo n ti feto bo ti fe to yi na ni o je ogbun inu gbogidi to ni agbara pupo won ni pelu awon nkan to tun ro mo awon nkan mi awon nkan mi to ro mo ti a le mo tutan ni ori agbagbe o ji adina gboku fun igbinaju ona ti won gba lati fe fi ri awon akeko yi ati awon oluko won gba ku o ni akata awon iko agbeban yi gege bi isele alagbara to waye ni yawota a oro isele ni joba abile ti orire gege bi oro to jade lati akata gomina Seyi Makinde ninu agbejade to waye lana ode yi won salaye wipe awon ifimo file lotun intelligence report ti won ri gbajo o safihan re wipe awon mo yi o ti rin jinaju ipinle Oyo ta wa yi lo koda arin inu gbo old Oyo national park laarin be na na si wa fun bi ose merin ti won si mu si igbe kan sibe ama gomina ipinle Oyo si alaye wipe bi awon eyan wonyi ti nbe nbe na si ni ijoba oteti won sa gbogbo ipa lori ona abayo lati ma je ki nkan baje ju akata igbiyanju ti won sa lo ti won si firi won gba te ba ranti ti aba gbagbe fun eyin ti e ba mo lojo kedogun osu karun odun ta wa yi gangan lawon ko agbeban yi ni ayabo ile eko ti Baptist Notre Dame Primary School to nbe ni Yawota Community Grammar School ati Ele Primary School to nbe ni Isiele ti a si je awon oluko awon akeko ti won to man din ni 45 ninu igbiyanju igomina salaye wipe lana o safiya re wipe won ti nlo ojo meta din ni ogbon bayi ti awon eyan wonyi ti nbe ni akata won ko ajinigbe ti awon molebi si wa ninu hila hilo be si ni ko ti si asiko bayi wipe be si ni igbiyanju ti ijoba na sa lotu ati losi ti o si ti to esore won ni on to daju ti awon mo awon mo wipe inu rora ati ifoya iberu okan ati aisi ibale aya eleyi ti awon malebi awon eyan wonyi ti won wa won ni gbogbo eleyi na ni awon mo be si ni awon fi nda ara ilu loju wipe pelu igbiyanju ati aikari okan ijoba o sa gbogbo pa lati gba awon eyan yi pada ti won o si foju gan ni oju okoju pelu awon malebi won layo ati alaafia won ni awon mo o be si ni awon fi nda awon eyan loju wipe ijuyanju oni teti be si ni koni duro gomina ipinle Oyo tun wa se lalaye pelu bo ti salaye pe ijoba ati awon osise leto abo dake o be si ni awon fe ke mo wipe gbogbo oro kan na la so la fefe gbogbo igbiyanju ati awon nkan ti won se labenu lori ona yi gbogbo eko la won le ma so jade sita fun awon eyan sugbon egba wipe igbiyanju o duro be si ni won sa gbogbo ipa o gomina tun wa ro won wipe eja ni ifaya bale e si jajoye oju lalakan fi sori sugbon o te ba wa ri n to le se ilu lanfani abi e ba ke fi awon igbese kan to fe ma mu ifurasi dani suspicious activities e le pe number ti o ja si akata bi ti won ti gbegbese papapa number won o si mu ofe ni ke se pe won jawo yin 615 o na ni amo o fun eyi to ba je ojulowo o na ni o iroyin ojulowo ti e kan se iroyin ofege won ni gbogbo eleyi ka si yago fun awon iroyin ti oba le ma sini lona abi to le ma ku emi ara ilu sai soke ti o ni fe ma mu ifaya bale dani won wa ro ara ilu o e da e fowo sowo po pelu ijoba e si fowo sowo po pelu awon osise leto abu pelu iroyin to le se won lanfani lori ona lati ri wi pe to awon eyan yi won ri won gba pada layo atalafia e wa tun biyanju ke mo ni won nu adua yin be ba tin sadua funra yin eran ti won ninu adua na ko ba oke ko mu won pada sile layo atalafia ara
1: ashe to eje kemi na tese waju nibi ti ani ikaye kadeun tori pe amo wi pe oro eto abo oun na ni akoko lori tabili wa lowo lowo bayi lori lede Nigeria ati ni ipinle Oyo idi na si re o ti won fi ni wi pe awon ti won se ifehunuhan nipa ti ayajo isejoba wa ara wa eleyi to waye ni ana won ni gbogbo ifehunuhan won ohun ohun na ni won si fi sori didola awon akeko eleyi to wa lakata awon ajinigbe atawon ati awon oluko won ti won jigbe ni ipinle Oyo o won ni gege bi awon ti won ja ajijagbara bi won se se ifehunuhan ohun o jake jado orilede Nigeria ni ana ojo eti lati fi se ayajo isejoba wa ara wa o won ni iwode ohun ohun na lo si waye ni awon ipinle onirunru lorilede yo nibi ti awon ajijagbara abi ajafeto eni ti won tin wenu ate lo ipenija eto abo eleyi to n ba wa finra ni orilede yi eleyi na ni won se n pe akiyesi ijoba wi pe ise eto abo wa lorilede yi na ni o ma tin mehesi o ni eje ka wo eto oro aje wa ohun na lo tun tin ja wale si o ta ba wa n soro nipa isejoba wa ara wa eleyi ta la n se ayajo re gangan ko ise ni akude o tin deba ni orilede Nigeria won ni eleyi na ko na lo si waye gege bi awon egbe oselu alatako na bi won se ntako are Bola Ahmed Tinubu lori eto abo eleyi to mehesi eleyi ti won si so fun are wi pe abeeri ise ni ewu o tun wa npo si lori awon omo orilede Nigeria eyun ni ewu ikolu ewu ijinigbe ati awon yi oniruru iwa odaran mi olukaluku wa nsa kijo kaakakiri ba wa ninu ile amo feju tete ba rin loju ona amo wegbe amo wotun won ni eleyi wa nko o ti wa di ohun ti awon omo orilede Nigeria ti won foju wina lojojumo won ni ninu oro won eleyi ti won fi lede lototo awon gomina kan nibi ta ti ri gomina Muhammadu Yaya ti ipinle Gombe gomina Lucky Ayedatiwa ti ipinle Ondo gomina Caleb Mufwang ti ipinle Plateau ati gomina ipinle Benue Hyacinth Alia

0: to e ka bo pada lati oke lohun e ti gboro lati nu alaga egbe oluko ni ipinle oyo eh to nkan ba tu se nsele a to mo fun yin ni update ki olohun ko ran wa lowo abalabi ta de yi lati ngbalejo nti se alaga fun egbe oselu adc ni ti butoro ipinle oyo gbogbo eyan mo egbe adc ipinle oyo e mo bo e wa gbo nta alaga egbe eyin fe wi o alaga egbe oselu adc ti wa nbi alaji yinka olona e ka bo sori eto isa
1: ah mo ki gbogbo ara le won ku iteti si wa mo de ki atokun ati gbogbo iko eto yi
0: sala fi ale wa
1: mo ki oludasile atent olorun jogun bi bayi fun abesi iwaju waju lo pa ibi ti won ma ri si
0: amen
1: esin obo ojo pepe
0: amen eyin elumi sese n gbo alaji yin ko olona fun gba akoko ibi ti oro radio wa nu elumi eyin comment je yin ko olona ko roju yin ri ko guro yin ri o sese ri yin fun gba akoko ni ta ni yin ko olona gan bo le se bere rin ajo silu e so gbo bi te ti gba koja ke to dalaga adc loni
1: ah adupe fo olorun eh o be gambari de de lobi eyin to pon oruko mi ni yin ka olona mo je omo bibi ipinle oyo papa jo mo je omo ilu iseyin mo ti se alaga egbe lori sirisiri ko to di promote tori adc at least lati 2004 2005 mo ti je alaga awon party to wan ba UNPP United Nigeria People's Party enu egbe ina mo fi di
0: alaga state le je ngba na
1: state chairman
0: UNPP chairman ni 2004
1: be 2004 2005 or 2007
0: okay
1: enu egbe ina mo ti dije gomina ni 2011 egbe UNPP
0: okay
1: ade tun ni association ta n kora job gbogbo egbe oselu ni Oyo state o wa ka ti Nigeria eyi ti ologbe Alhaji Balarabi Musa to je gomina ipinle Kaduna nigba yen
0: okay
1: ti won je national chairman re an pe yen ni conference of Nigeria political party CNPP
0: okay
1: mo se alaga e lati 2006 wobi 2011 ni Oyo state n gbodi 2011 mo di alaga ni gbogbo iwo orun yoru ile yoruba n bi by southwest chairman of UNPP lati be mo mu sinu egbe adc
0: nodowo
1: ni that was 2016 17
0: kilo sele si irin ajo selu ni laarin 2011 si 2016

0: to e kaabo pada lati oju oja eyin gbangbela satale ngbo lori kanis splash 105.5 fm alaga fun egbe osilu adc ni ipinle oyo alaji yen ka olona in lati johnson late kan oya eyin e fe lo bi kan le kan pe ko si faction nu egbe adc abi nkan yes sir
1: e je ki mo ko gbe lati
0: paper ha
1: Iba ti eni won le awon kan won ti alaga won se congress abi e koni
0: yes
1: ti mo ni ko si un to job re mo ro pe iba ti a fe se congress mi ti awon pe iba ti odun ba nti odun meri ba ntenu bodo la bodo se congress mi ki lo wa nu constitution egbe
0: okay
1: adc nkan to wa nbe ni pe e lo wo section 122 abi to wa nu constitution wa o fi sibe yi pe state lo ni right lati conduct the congress iba to dasi ko yan mo ro pa won kan ko ra won jo won fe won wa nu egbe a ri won amọ won won ko ra won jo bi kan awa gege bi ti wa ajoko ile egbe wa a conduct the congress ni eyi ti gbogbo oloye egbe ti foju han iba ta ri pe awon obese n fe ri kini we went to court la Abuja ile ejo si da wa lare wi pe state lo ni ase lati conduct the congress
0: awon oluwa koko ra awon do ta ko conduct kan
1: no won ko nigba won prepare mo so
0: okay
1: awon te daruko yen fun wa te
0: ni afisi ona
1: afisi ben ori bon so mo egbe wa to ra ever ri won le egbe ri won won duro ko koro kan ni won didun duro fun awon je nbe now a lo si le ejo Labuja ile ejo si fi dem le pe state lo ni eto lati conduct the congress won da wa lare pe ka lo conduct the congress wa e ta de ti se ta de ti fun inec ta inec de ti survive ti won ti gba wole
0: igba wo ni national release finalist
1: ko si finalist yan kan mo INEC lo ma ni list esco lowo ide mo se ni ke lo sori
0: mo mi ni awon candidate te ta so le kan mo so ta wa ni te se le kan
1: e ro en da ro po
0: ni mi ti ku lori yin mo tutu mo mi
1: e ma ku nbe jo ipari ani
0: okay oya
1: so asikini ile ejo si da wa lare be gba ile ejo da wa lare to won la won appeal won lo sa appeal pe ki won ese ki won self execution pe won ma je da jo ile ejo ni ko si won ti jo àwọn ọlọ́ni
0: máa bá yẹlá pili náà bí
1: bẹ́ẹ̀ni ilé
0: ẹjọ́ sọ́tọ́ wà
1: lọ supreme báyìí àwọn tí ń bọ́ wọn ti fẹ́ lọ ilé ẹjọ́ ní káwọn ọlọ́ni àti gbogbo àwọn alága
0: kàmágọ́nsán
1: mo rò pé ìyẹn ti fi díẹ̀ nígbà tó dẹ̀ di ọjọ́ kẹrìndínlógún ọjọ́ kẹrìndínlógún 26 last month a lò tán nec wà làbújá èmi tí mo jókòó wájú náà ni wọn fún ní àìfi pé kí n wá kódà gbogbo logistics tọba yẹn kí n gbà náà wọn fún gẹ́gẹ́ bí kíní tí ẹni tó jẹ́ alukoro ẹgbẹ barista bímpe adélọwọ tó lọ sojú mi torí mi wà outside
0: nigeria
1: by the time yẹn
0: so ṣe kì í dẹ̀ ṣe pé bóyá lára àwọn tó jẹ́ aspirant tá à ń dákọ pé olóyè adégbòyè gàtàfíkà adégòkè bísí ìlàkà ṣé kì í ṣe pé nìkan kára fọ́ọ̀mù tú àwọn àfíìsì ọ̀nà ara sọ́dọ̀ yín ni gbogbo ti ra fọ́ọ̀mù sọ́dọ̀ yín bílọ́ọ̀kì sí.
1: Abuja ni fọ́ọ̀mù títà Abuja ni gbogbo ẹni tí ó bá díje ló ti ra fọ́ọ̀mù Abuja. Ẹ sanwó ná àkáǹtì ẹgbẹ́ Làbújá wọ́n dẹ̀ra mo dẹ̀ rí pé nígbà tí ìrìnàjò ìfẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo èmi làwọn olóyè ẹ̀yà mi dr gbemilekè alàgbé eléniyàn trúwà náà ló fi lọ rà Làbújá barista ní àbórísàdé bẹ́ẹ̀ náà ni dr
0: asisi adédùtàn
1: bẹ́ẹ̀ náà ni tàbí adébóyè ganúgbò tó náà Làbújá òun náà tún yọjú sáwọn èèyàn wa ń bẹ̀yẹn náà so èmi ò rí
0: kò
1: Làbújá náà làwọn náà ti à kò sẹ́ni tó ra
0: fún àwọn èèyàn yín náà sì ni.
1: Àgbọ̀ ẹ̀pọ̀ Àbújá gbọ́ ẹ̀pẹ́ ẹbí mi ni aṣojú ní state. Ẹni tó bá ti ra nǹkan lọ́dọ̀ David Mark ní Àbújá ìbọ́dọ̀ mi náà ló ti rà gbọ́ ẹ̀pẹ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn.
0: Ok ó dà ó túmọ̀ sí wípé
1: ojú ọ̀hún. Ti ngba ni NEC ẹjẹ nfa fikun nígbà tá a dẹ̀ wà ní NEC meeting. Ti wọn ṣe ní inú mi dúpọ̀ ẹni tó lọ NEC meeting wà ń bí báyìí.
0: Ok
1: ni wọn ṣe ń bẹ̀ wọn sọ bẹ́ẹ̀ pé okay o àwọn òye sọ́nà àwa ti ń mú kọ́nu kọ́ wa pé kí a ti kàlàyé a máa yàn síbẹ̀ báyìí léètà àti yàn pé gbogbo state tí olóyè ẹgbẹ́ bá wà bá a ṣe wà ń bẹ̀yìn. Bí ìtàn ìdájọ́
0: o ti da e ba n gbaga kan wa sibi e je ka lagbe le niyan wa soro ba se se to lowo ti wole agba wa ba wa e ba n wa ga wa sibi
1: o
0: ti feju kekeke bayi eh o ti feju mo yin lo bayi o ti feju mo yin lo bayi oro ti feju bayi ba n gbaga wa eh ai alagbe le niyan won ti wonu ile agbara wa o eto gbagbala sa ta ti feju bayi eh e ba tinje agan e ba tinje e ba tinje e ni suru e ni edo gomi fun yin edo gomi fun yin e tinje eh alagbe le niyan ta n soro re lekan talaga so pe oni kede ngba ti awon to awon igbimo tenikan wa se congress won le le niyan niyan kede ele niyan ti wole agbara wa o abi ti mo n so oye oro to ba da loju e ko ni lenu gbangbala saata sakata pa la asin to o ya bosun ba n si bike ba n si bike eyin ba n si mike alagbe eleyan ba n gbe si en lenu gbe kini un salagbe eleyan lenu eyin o ko yin gangan lekun rere
2: e se gan mo ki gbogbo le o e ti te fi n gbawo ni di o
0: ami
2: oruko mi ni doctor gbemile ki alagbe eleyan
0: omo egbe oselu adc
2: be ni original
0: ati oludije dupo gomina alaga egbe so ni isin wipe nigba ti en wa se primary ibo gomina nipele oyo pawon igbimo ti en wa latabuja pe yin ni kede pawon si wa nbe seyin na wa nbe njo na
2: mo wa nbe
0: se bisi laka wa nbe ti kede yin
2: bisi laka bisi lako wa bo to ra awon ero o ra awon mo e wa
0: se oloye tafi kade ko ja wa nbi ti kede yin
2: o inu hotel awon yen ti ra awon chan ka se faji ara awon chan kede ara won
0: inu hotel awon ti se faji ti kede ara won
2: kede ara won ni
0: won si bi congress ti yin ibi so mari
2: awon se congress nbi kankan
0: ah
2: ah se e to ba se congress based on section 84(1) of 2026 electoral act
0: eh
2: and neki bodo wa nbe
0: Mm-mm.
2: Tio ba si INEC inu Congress eni yo se Congress kaka.
0: Tio ba ti si INEC inu Congress.
2: Eni yo se Congress. Awa se ni report INEC lo to show me awa se Congress ti tuwa. So bo na wanti fe gbe ba, bo ma fe gbe, bo ka fe, bo fe jag ba ni ko si si a ye jag ba.
0: Eh, adu gbogbo si ki ti enda bole, wama ti se mi bo dugan. Baba, alo ye ta wafi kade gbo ye ga so lusen kaka.
2: Yon pa gbogbo yon state lo da, on ta ra e jeni.
0: Ah. Olo ye ba ne mo ni ta wafi kade gbo ye ga.
2: Olóyè Ìbàdàn gbogbo aná joyè ẹ tí
0: sẹ́yìn náà joyè ni
2: ẹ já máa sọ̀rọ̀ tí ẹ máa sì tún lọ ẹ tí INEC bá witness primaries wọn ono se congress ono se primaries tó ẹ bá kẹ́kọ̀ọ́ ra ẹjọ́ nu hòtẹ́ẹ̀lì kan tẹ́ kan dákọ̀ ara yín ẹ tó wọn kẹ́tẹ́ sẹ́ ìdáná tó sọ pé àwọn ní mẹ́mbà wọn ní vote ju members lọ
0: tó ṣẹlẹ̀ rí ìbò ìbò mélòó wọn làwọn ní.
2: Àpẹẹrẹ nìkan ní 11,000, ẹnìkan ní 16,000, ẹnìkan ní 1,000. Tẹ́rọ gbogbo yẹn.
0: So mélòó sì lọ bẹ gbẹ ADC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́?
2: Tọ́ba ti dé, tọ́ba ti dé, tọ́ba ti dé.
0: Ẹyìnlẹ́ ni wọ́n níbò ju members lọ.
2: Ẹ kàmọ̀ pé mo ní
0: ìbò ju members lọ. Sọ́mọ ẹgbẹ́ yóò tó 11,000 ni.
2: Kì í sọ̀rọ̀ 11,000, mo sọ̀rọ̀ 16,000, mo sọ̀rọ̀ 11,000. Ṣé àná register members tó wà valid láti ìdìbò ọjọ́ yẹn, ó ní iye wọn. Tí àwọn ọmọ yẹ wà fẹ́ fún ọlá ń sábà yẹn.
0: Ọmọ ìlú wo ni gbẹ̀mí lékè àlàgbé lé ní ọdún wo lẹjọ adc
2: àjọ bẹrẹ adc ni ní coalition yìí ìjọ chan bẹrẹ coalition yìí báyìí àjọ bẹrẹ ni
0: lọdún wo
2: ni last year
0: june ẹ wá jọ adc last year sì bẹẹ di gómìnà bẹẹ náà just like that
2: coalition ni adc
0: ẹgbẹ́ wo lẹ́yìn ti jọ adc
2: àti pdp
0: láti pdp ipò wo lẹ́ ti dìmọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní òṣèlú
2: ipò náà mi ò ṣe olóṣèlú tó dìpọ̀ mú ṣùgbọ́n captain of industry ni mi àti businessman.
0: Irúṣẹ́ wo lẹ ń ṣe?
2: Hòtẹ́lẹ́à ni mi.
0: Àyè bilọ́níà.
2: I'm comfortable.
0: Ẹ dáhùn béèrè mi, àyè bilọ́níà.
2: I'm comfortable.
0: Alàgbé Eléni is comfortable. So if you are comfortable, what are you looking for?
2: My, I'm looking to better the life of people in New York State.
0: Are people Temba crying to you?
2: Yes, people are crying to me every day. Ẹwọ́n kọ́tọ́ṣe ẹni federal constituency mi, tẹ̀kí nàpọ̀ àwọn yẹn. There is a lot of, yes, there is a lot of misgovernance that is happening. We need to put things straight. We need to put records straight. We need to make sure that Oyo State remain the pace setter that is ought to be. Nkan to je ka ofe social union.
0: Se si mi ni se e le gbe e mo pe ta ofi kade gbo ga ohun mo se o ni zigi eyin o mo da zigi bo le a mo gburo yin gbo baye
2: ki ma ko ni mi basun abi o
0: mo mi pe kan yin no se bi bo du ke pale la ro lo
2: se se ri
0: ke mo lo ta ni media publicity
2: gbogbo yen na se primary yato si general election en to fe dibo wole elomi o fe se publicity ni wey ti se populist o ti lo e bi awon sambo da wa elomi ti koko ja wa lena e bere si ma ri sambo da wa elomi to fe dibo gangan
0: so okay awon ti o publicity la o koko si sambo du bo si la won
2: ye wa e se sambo di
0: e to ba fe dibo yo se ti wa se sambo du ti e laipe
2: e wa ri e bi ta won se bi Champions League wa Premiership wa ati gba Premiership tan bayi
0: okay
2: awon to fe gba league gangan Champions League awon oku so awon to ti relegate no Premiership mo fi space left fun awon ta fe gba Champions League
0: kabe se le dubare gbemi leke alagbe le ni e padawa edun epo le se si te fi sare de bi ibo le ti n bo te ti gbo eto te fi sare bo
2: mo wa lori eto kan egbe yi ni
0: e wa gbo ko ti soro yin e wa gbo ko ti soro yin
2: ma je dasi
0: je dasi je zombie
2: je dasi
0: kabe se le dubare oda eyin e se adupe a pada tun gbe yin wa loto a pada tun gbe yin wa loto eyin alaga se ki se pe eyin atele niyan e ti jo nroko bayi to ntele ni e wa fi wa ba yin lori eto to ni a e je wa balaga mi bo e go se ma sare bo ko lo na fe wa ba yin lori eto
1: no
0: ta fi kade go ta be salaga gugu
1: mo ma bo ke e bi la laga gugu won ki lo de
0: gugu mi leke se wa sare ba yin se ti jo nroko ni
1: ajo nroko
2: candidate
1: bo do a jo nroko te mo pe
0: e yin lo doko si ka boya ti gbe yin meje dipo bayi yo mo go ba la to la lo
1: e bo mo egbe mi ni won ki lo de se ese ni ko ma gbe mi ojoko legbe mi
0: se ta bi ko adepo ikana ba n gbo ba solution odo re ko to si bi lo ko ma sare ko wa doko legbe yin
1: ko loye la ka ni o ma bo kan wa joko
0: awon o le mo table la to yo te ba sin badan ko
1: no bi won le wa badan ki asisi adirutan kan na ma bo kan wa joko ki aborisade ko ma bo kan wa joko ori wa lokun no ba wa fa na
0: ori lokun mo ba yin fa
1: ben ka ta kan kan danu nu won awala ni won na
0: bi igba wo lo se se ki a mo reti pe list o de latodo national body egbe
1: ah eri panic ti won ti gbe igba deke ti wa jade pe to ba ti di June 26
0: eyo
1: in uploading bere so to uploading bere ti bere list bodo jade abi ki la gbe se loko to to lohun doru se yo jiso egbe ni ah e da for kan ba en ta gbe yawo bo aba
0: ke garan so gugu ko mi June 26
1: oju wa ni o se
0: lo so aduba na lo eh aladi yin ko lona in si mo boye e ma fe kin si oju opo le ka wa ra le engage in larin seju kan si kidi se mind
1: oya bismillah
0: oya eyan ara le eh tawon eyan adegbe ka ba lo pe yin ko abawon eyan laka
1: ilode
0: ke pe yin
1: ah mo le yan wa gbogbo won eni kan ba lo
0: pe olodun se gbe mi ni eh alagbe ile niyan na wa nbi tawon eyan laka ba pe wole e le down 080
1: si da larin wo kan na gbogbo
0: 07069493000 07069493000 tabi 070-1447-75770 in loju oko to wo bi eh hello
3: hello mr w ekuto
0: o ko yin ati bi te tin pe wa e ba n gbe headphone si ti
3: adewun mr sima adekas lati new garage
0: oya
3: seri eh gbogbo wa tin soro le o ti ye wa atati to ra e je afford lo na awon na eni kan ni ti awon mejeji ẹnikẹni tó wà láwọn tó wà lórí ètò àwọn tó fẹ́ ta adc náà nìyẹn torí gbogbo òru ló ti mọ̀ pé olùsọ̀lẹ̀ ní bọ́ọ̀dì ṣùgbọ́n ẹ̀yìn náà wẹni tẹ ló join tó lọ́mọ pdp lọ ó ní òsì ìsú ọmọ mẹ́ta lọ tẹ́sí mọ̀ yìí pé àwọn tájà sáàpù fún akọọdù náà lọ́tún jẹ fún adc yẹn ó dẹ̀ ti mú wọn ẹkú ètò.
0: Eléníyàn ẹgbọn tí wọn wò ẹ fèsì sí o.
2: ẹ ṣe gan mo ti gbé gbági ń bẹ yẹn ṣùgbọ́n àwa adéwòkè ṣẹ̀ṣẹ̀ join party ní March. That's almost 1 year temi ti join.
0: Lo to join. Kabiyesi.
2: So ko soro pe nikan ba pass fun ra won.
0: Mo nbo. Hello.
4: Hello.
0: O ko yin ati bi e tin pe.
4: Omowe Ayelabugo lati Lakate.
0: Papapa.
4: Eh baba wa Olodun Ajede Chama. Won ni se mela ti se.
0: Won le ni se lati se.
4: Won ni se lati se. Eri ẹgbẹ to ba fe gbajọba tabi to fe ti eyan nbe. Ìjáwọn obẹ̀rẹ̀ pọ̀jù ìjọba sì wo oṣù bíi mélòó ni ó kù dáàbì dìbò gbogbo ẹ̀sìn ìgbà ẹ̀kẹ́ mẹ́ǹdì ẹ̀tẹ̀tẹ̀ mẹ́ǹdì ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kó má jẹ́ confrontation náà ẹ̀pọ̀ àwọn ìjókòó ẹ̀pọ̀ tí sí o ojú mi ti wà mọ̀ orí ayélujára láti là ń lájẹ̀.
0: Ó dá ẹ ṣe.
1: Ẹ ṣe bàbá ojú òní tì yín.
0: Àmì.
1: Ìmọ̀ràn yín ìmọ̀ràn olówó ibi yẹn ni. À á sàmúlò rẹ̀ ẹ ṣeun.
0: Ẹ ṣeun.
1: Mo dúpẹ́.
0: Ta ló wà ń bì? Hello.
5: Hello.
0: O kọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè.
5: Ọlá Oyèbómi láti Mọ́nà tán.
0: Ó yá.
5: Ẹgbẹ́ yẹn ó yẹ kí wóòdì mú dáadáa. Sámọ̀ pé àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ recognize ẹ̀ ni. Òyẹ kan tún ní fáṣọ̀ láàrin ara wọn. Fáṣọ̀ tán nìyẹn lè má jẹ́ káwọn èèyàn ò fẹ́ join wọn. ki won se repo laarin won ki wo ki nkan le lo dede fun won.
0: Oda e se adupe, thank you very much. En to pe le kan so pe asasi ti won se sakodun lo fe mu EDC na. Hello.
6: Hello Gabi.
0: Baba.
6: Hello Kaso.
0: Yes sir.
6: Mo se run platform na mo ka le jo wa.
0: Yes sir.
6: Building be bi le won ni pe nisin, de bi ise to se no EDC ni so da pe won ni alaga meji. Awon mo gbo pe nkan na pe alaga EDC. Ti are won na se pa are won na ti bi meji baba are kan na won so mo. Yen to ja ti ku ibere de mi nu.
0: Oya
1: ni are meji Alhaji Atiku Abubakar ba awon ni are wa lagbarugo Olorun ti won ma take over ni 2027 inshallah.
0: Oda den lo nka fi ka den le. Hello yes sir.
7: Hello
0: okay
7: sari mo ma so kankan awon eje latapo awon ni won fi ya je wa ti enu won ba to enu won ba ku ijoba ta ni ko se daada boya ni kun le ni latapo ni yo ron fun lati le kuro so ngba ta ma ni egbe kan won go ti je meta merin ile eje latapo gogogogo ADC ni o akodi ni o gbogbo yin eyin le fi ya jomo Nigeria ka ba de ja wo nbe ori wa ra ni a ni se ta ni sure o eje latapo de fi ya je wa o
0: nti mi ni pe te ba fun awon ni formidable opposition awon o le jo en ti ma be njoba ti o ba te awon lorun sugbon gba te latako ba ti pin peyin le nfi ya ja awon ni le option awon yen ni o le mo si lo
1: baba adupe a pin gbogbo e to nru gudugudu o to ma wale laipe yi
0: bosun
1: omo ya kan na ni wa nu ADC ide ayide ko si ka ma ma ri ngba to pe akojopo ori tutu ori be te ba wo ADC coalition ni en to wa lati PDP en wa lati APC lati labor en to ti wa nu ADC tele yan bojo ko ati awon kan ton fe ra nkan to mo wa ra won you take time there an fin da yin loju wi pe lagbaro go Olorun atuse o de ba ogbe
0: amen oda
1: e se ko adu ti wa
0: e se adupe thank you very much e wo yan ale e ma binu tori pe eto o fe na soju kekeke a si tun lawon apa bo mi ta fe ya gbo mi leke o pada wa loto nti won tori wi pe awon eyan ti won tin soro pe a bi si ilaka ati awon eyan ta tin soro won bo lekan oloye Taufik Adegboye ga Adegoke ati bebe lo e kan mo ni won to ba fi le fegbe ADC ile se gbo mi leke o si le dabodi ngba te ba pada wa eyin la mo so yun ke soro osin olowo baba si anidam o pataki lowo yin Alhaji yin ka olona e seun ta pe nte de wa o alagbegbe ADC ni ipinle Oyo nigba tan bo won nikan wa o lara awon ikan kugo ti an de wa barista bi npe Adelowo awon ni state publicity secretary Chief Olusoji Akinbola awon ni party leader Honorable Idris Lawal Chairman Ibadan Southwest ADC Honorable James Obasa Honorable Akin Ade Taiwo Kamaru Bamijoko Ikechuku Ohuams se mo gbe dada awon na wa nbi Ohuams Stone in Lokonton Comrade Ahmed Suleiman Comrade Idris Lawal ati Dr. Adefunmilayo Adeyinka gbogbo awon ti an ba alagbegbe wa nu gbemi leke alagbe leniyan awon ti an be yin wa mo se ba nda ko won fun ra yin ke ba kan lo awon te jo wa abi o need oda e se adupe ngbe ba pada wa sori eto ra mo acknowledge mo properly o pataki lowo yin mejeji ati se ati le pe yin candidate bayi
2: candidate ni mi
0: e gbo si bele bro da buja ka buja ati five se ati le mo pe awon candidate ni Alhaji
1: ah won pe mu to ba won kaluku ni toro lodo Eledumare emo ti soro yen lekan
0: desire ni to ba pe are candidate
1: emo to won kaluku
0: e si reti ratification abuja so e ti pon ti ama wi so se candidate ni aspirant
2: candidate
0: oda
2: ti ane ki recognize
0: ah ni da mo oda olowo wa se e padawa abegun adewo iluko Mr. W don te wa du e ba npe bosun oda wo re amulele e ku kale

0: ta mo tun ki wa ko kale ni bi gbogbo te tin gbo woja ikani yi splash 105.5 fm mo se ki wa kaabo si akotun eto oke badon oke badon nile oluyole te ba n gbo mo oke lanti lanti inu mi dun wipe eto yi afi so ori ilu ibadan tori wipe ta ba ni ka ma soro nipa awon akikanju awon omowe awon ekan ilu awon eyan jankan jankan yala awon jomo bibi ilu ibadan ni tabi won ki so omo bibi ilu ibadan a ri wipe won ni kan se pelu ilu ibadan opolopo ninu won na ni abisi ilu ibadan to si je wipe loni yi omi ilu ibadan ni won mu dagba titi won fi di ilu moka kaakiri orilede agbaye awon mi na si wa to je wipe omo bibi ile ibadan ni won ati lotun ati losi to si je wipe inu wa ndun tori wipe a nri won mu yangan ni eyikeyi ise eleyi ti won yan laayo opolopo lo ti mu idagbasoke de ba ilu ibadan latara jije omo bibi ilu ibadan won loni lekan si atun ti lanfani ta tun te siwaju nipa eni ta nse iforowa ni lenu wo fun ni ose to koja ta yoba gbagbe mo so mo ni wipe ni ojo keta lelogun osu kini odun 2021 o na ni mo lanfani lati joko pelu ojogbon Femi Osofisan ti awon eyan ma npe oruko won ni FO mo lanfani lati joko pelu won lati soro nipa ti ma se bo won igba ewe won ni ilu Ibadan to tun ti wa fi je wipe ilu Ibadan yi kan na naa ni won fi idi kale si bo te tile je wipe won ki n se omo bibi ilu Ibadan sugbon o nipa ti a ba n toka si awon ti won je onkowe onko ewi olukọ ni awon ile eko giga fasiti ile yi nipa ere onise nipa lilo ikowe won fi daabo bo asa wa ewo okan ni won ti won si tun je ekan gboogi ni eka yi kaakiri orilede agbaye ohun naa si ni ati mo won ise won won ti gba orisirisi ami eye eleyi to n gbe ogo ile adulawo laruge e wa ri wipe ile ibadan o je ibi ti o se fowo ro seyin gege bi mo se so o loju eni ta toka si lawujo loni gege bi awukose ti o ni ni nkan kan se pelu ile ibadan Temilade Aloko ohun naa loruko mi e wa je ka wa nkan fidile ka tesiwaju pelu iforowanilenuwo baba wa Femi Osofisan gege bi won se npe eni 80 odun loke epe ojo 16 osu yi ohun naa si ni mo pe eni 80 odun 80 years idi re o ti mo fi ni o se pataki ka wa naa darapo mo gbogbo awon eyan ti won ti janfani ise won ka darapo mo gbogbo orilede ile adulawo lati fi mo riri won ipa ribiribi ti won ti ko si agbelaruge asa wa fun imo riri awon obirin nipa ise won ninu iforowanilenuwo ti toni e ri awon ohun ti o je iyato nipa ise won iwe won kan wa to je wipe o gbajugbaja ta n pe ni mo rohun to dun ni abala yi naa ni won soro nipa ohun to bi iwe yi ta ba n soro nipa olopolo pipe to n so opolo kale nigba ti won ba n ko iwe eleyi to ni se ni ilana ti ere onise e wo o ye ka ma kan sara si won ni e wa ri wipe eledumare o nife wa ni ile ibadan abala keji ohun naa la gbo ni kete ti e ba ti gbo orin yi tan gege bi ise wa ileyi naa ni gbogbo wa ni ikanni omoluabi splash 105.5 ati eto oke ibadan lati fi n ki baba wa ojogbon Femi Osofisan wipe won ko ayeye 80 odun eleyi ti won pe loke epe happy birthday to you our own professor ojogbon ti wa gangan e je wa nkan fidile ki atugbadun apa keji iforowanilenuwo won yi e ku kale
1: oke ibadan.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka ale ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati ma gbo mi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan emi mo nki yin tologun emi mo nki yin teleso onimo ni ojo ketala osu elekefa odun 2026 ojo ketala number yin o se pin to ba le gbera nle loni ojo Saturday bo se gbo mi yen eniyan kankan ki ba iku dunu gbo mi ti ri enikan tin ba efan ti mo ba du odan se re ye lekeleke yen awon eyan ki ba du ikefun enikan ni se npofo ni mi kuku pofo bi yo ba se gbe kale niyan ire to gbe wali aye ibukun re gbogbo nkan to je ti e a lo ni lowo gbo ni dumo lowo e se ami ke je se mo le be se ndide in the name of Jesus Christ gbogbo eyan mo Olorun mo kiyin le kan si pastor Dekunle Epaphras woli lori afefe ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank e wo mi sa e kan ja so fun ko se gan pe ko si nta le fi we eni baba mi ni baba re ni baba mi ni o baba mi ni engineer